0: Mokele.
1: Patron,
0: yaka na fimbo. Bita langai, nyankala kata yaba mupe oyo. Na pekisi yeko sambela azaliko yoka te. Bita ye fimbo. Ay, bita. Ay, bita lisusu.
1: Ay.